0: Hechos, capítulo 20, verso 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Radio Felicidad 104.5 FM presentó su programa de recaudación de ofrendas voluntarias. Que Dios les bendiga.
1: Que Dios les bendiga.
2: Juan con Dios, Nachte, Chinerak, Chinelokoniakchan.
3: Amén.
2: Ulisa Mateo 26:41 Nachte, Cheshtiolek o Cheshtiho. Rena kinkate keri si Alek chan. Eh hunes chan. Baga teshruk sa banong kil. Terahras banong kila us siya. Aban eh hunes ko teshruk ta chan. Haan sa kal nakti. Koka nakli atinan. Nakpili ermani ka rahaf ki siya ischapri rikili kakwa. Mare chan rakireru nakitiyok si oso titumin. Machah tabi. Nin ki pavorial rakwan chiru iruk. Pachang ko chah tarak. Pero makara sa kal ocho chayin. Marah chan makikwan ke. Sakaltial. Maret solo ora chaki or toh ay tiki sere shikay kung bakal tulak toh ta at chuni etiru wajal. Pero rochot sumakak. Tos makah elik anghel na spano kunak. Huwakan na karina kutunish kwang kil litihok neke shakap sa sumalile. Neke shpauri anayta banu. Gut katyeto na kinkas tiya bakse loko ka ermana. Barikish lok kunak. Makit sa kalsbisul, mamakasik, mingasin kaya ka. Biyora kin ka, nakakaw kin achinak. Jasek ba, nagkwainin, nachaling shift sila inkil. Marit kalak siyang kin. Pero anin ka, nahnaw. Kung ka nagchiruli kung kamo kain, kitarah makas kwang kili kakwa, karakirut ka ba no? Nakakereta lang nakkwang petyan na. Bukureta si makikwang kili, si lokal, si kwang kili Diyos, lis trabah, lis kangel, lis sosyal, lis rututrot, kistip, jaban. Arin kwang ko petyan. Lis balor marah lis kwang kili litumin sa shakabaring Guatemala hanaan li kwang mukutruk tachit kakesh katyu la o ma chanchik pero baan sa kesh kwang kili dolares o ka nakakterto chibayak sa tokbal lis trabahe pero baan me koshila la es kamane kesh tiyana ka al suaw manim chirwa an chingke manim chiru ma chike tiyan manim chiru ma kring chingke kung kaya trabaho siya kung gayhi Dios 200 toh manim siro machikan ut Maria chunchu Maria chat yarik Dios sa telepono si kaka Estados Unidos chat yarik Dios toh ay akrikena kung king ani kaya kuak nakneke esik sa trabaho lulu nakskulun chat yala kaya kustyalo may tasorok si kamalao natkuak